Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Daga inuwa zuwa sumiyar agogo, ƙwaƙwalwar lokaci a Falasɗinu. Masu sauraro, a gaskiya, yaushe ne muka fara fahimtar lokaci? Kafin mu samu agogo da kalanda, ta yaya mutum yake sanin cewa wata rana ta wuce? Ta fitowar rana ne? Ta tsawon inuwa ne? Ko kuwa ta ƙamshin ƙasa bayan ruwan sama na farko? Ko kuma lokacin da zaitun ya nuna a kan reshe? Da farko, mutum bai koyi auna lokaci ba, ya koyi karanta shi ne a cikin halitta da kuma rayuwarsa. A yau, za mu bisawan waɗanda suka fahimci harshen lokaci a ƙasar Falasɗinu. Za mu yi tafiya daga agogon rana zuwa tsofaffin kalandar noma, daga masu ƙididdige lokutan ibada a Ƙudus zuwa hasumiyoyin agogo na daular Usmaniya. Yadda wata wayewa ke auna lokaci, yana kuma nuna yadda take fahimtar duniya da ɗan Adam. A zamanin da babu agogo, idan ana son ƙayyade lokacin wata alƙawari ko lokacin shuka, ana ɗaga idanu zuwa sararin sama, inuwar da take raguwa yayin da rana ke hawa, sannan take sake tasowa bayan rana ta wuce tsakiyar sama, ita ce jagorar farko ta mutum. A yankin tsohuwar Falasɗinu, agogon rana na dutse da suka rage daga zamanin Roma da Byzantine suna daga cikin bayyanannun alamomin wannan neman. Wasu 'yan layuka masu sauƙi da aka zana a kan dutse suna nuna babban motsin da ke faruwa a sararin sama a kan ƙasa. A wani lokaci, mutane ba agogo suke dubawa ba, inuwa suke kallo kai tsaye. Amma lokaci ba wai awanni kaɗai ba ne. Ga manomi, lokaci yana nufin rayuwa kai tsaye. Lokacin da ruwan sama zai sauka, lokacin da za a noma ƙasa, da kuma lokacin da za a girba zaitun, duk suna da matuƙar muhimmanci. Saboda haka, a cikin tsohuwar al'adar noma ta Falasɗinu, kalanda ba kawai jerin abubuwan da ake rubutawa a kan takarda ba ne, ƙwaƙwalwar ƙasar kanta ce. A shekarar 1908, a lokacin tono kayan tarihi da aka yi a tsohon wurin zama na Gezer, an gano wani ƙaramin farantin farar ƙasa daga ƙarni na 10 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi sallam. Wannan rubutu, wanda a yau ake kira kalandar Gezer, yana nuna cewa ba da lambobi na tunani kawai ake auna lokaci ba, ana auna shi ne kai tsaye da ayyukan noma. A kan dutsen, an ambaci watanni ta hanyar ayyuka kamar tattara inabi, shuka da girbi. Wannan tarihin lokaci na kusan shekaru 3000 yana ɗaya daga cikin tsofaffin takardun da ke nuna yadda aka haɗa lokaci da tsarin motsin ƙasa a wannan yanki. A nan, wani alaƙa mai ma'ana yana bayyana, ɗaya daga cikin tsofaffin rubuce-rubucen lokaci da suka kai zamaninmu daga ƙasar Falasɗinu, a yau ana adana shi a gidajen tarihi na kayan tarihi na Istanbul. Lokacin da aka sassaka a kan dutse a Falasɗinu, har yanzu ana ci gaba da kare shi a Istanbul. Alaƙar ɗan Adam da lokaci daga baya ta koma wani mataki da ya dogara kan ƙididdiga masu matuƙar daidaito. Yayin da ake ƙara nazarin motsin rana, aka fara auna sararin sama ta hanyar lissafi. A Ƙudus, lokaci ya zama wani muhimmin ɓangare ba na noma kaɗai ba, har ma na addini. A cikin wayewar Musulunci, nazarin sararin sama domin tantance lokacin sallah ya haifar da sana'ar muvaƙit, wato masu ƙididdige lokaci. Su ne masu gadin lokaci, suna ƙididdige matsayin rana, tsawon inuwa da sauyin yanayi domin taimakawa wajen tantance lokuta daidai. A cikin ɗakunan muvaƙit da ke harabar masallacin Al-Aqsa, suna amfani da taurari wajen ƙididdige kusurwar rana. A Ƙudus, lokaci ya wuce zama abin kallo kawai, ya koma wani ilimi da ake ƙididdigewa kuma yake tsara rayuwa. Da tafiyar lokaci, birane suka girma, kasuwanci ya bunƙasa, aka samu kafa hanyoyin sufuri. Ta haka ne lokaci ya sauko daga sararin sama zuwa dandalin birane. A ƙarshen ƙarni na 19, hasumiyoyin agogo da suka fara tashi a yankunan daular Usmaniya sun bayyana a Falasɗinu ma. Hasumiyoyin da aka gina a Nablus, Yafa, Haifa, Akka, Nasira, Safed da Ƙudus sun zama alamomin sabuwar fahimtar lokaci. Musamman gine-ginen da aka yi domin cika shekaru 25 na mulkin Sultan Abdulhamid na 2 sun kuma bayyana wannan sabuwar fahimtar lokaci a biranen Falasɗinu.
Hasumiyoyin agogon Nablus ta shekarar 1901 tana daga cikin fitattun misalai. Daga wannan lokaci, agogon jama'a da ke dandalin birni ya maye gurbin lura da lokaci na mutum ɗaya. Ɗan kasuwa yana buɗe shagonsa bisa ga agogon. Mutanen birni kuma suna tsara rayuwarsu ta yau da kullum bisa wannan tsarin lokaci. Hasumiyar agogon Nablus har yanzu tana ci gaba da ɗauke da ƙwaƙwalwar birnin. Duk da cewa sama da ƙarni guda ya wuce, a Kudus ma an samu irin wannan sauyi. Hasumiyar agogon daular Usmaniya da aka gina kusa da ƙofar Yafa tana ɗaya daga cikin wuraren da birnin ya fara hulɗa da lokacin da injin agogo ke aunawa. Tarihi yana ba mu wani darasi da ba za a manta da shi ba. Na'urar da ke auna lokaci na iya tsayawa, ana iya cire ƙafafunta, ana iya rusa hasumiyarta, amma ba abu ne mai sauƙi a goge lokacin da ya riga ya sassaƙo cikin ƙwaƙwalwar al'umma ba. Ko da yake an rushe hasumiyar agogon Kudus a zamanin mulkin Birtaniya, tunanin rayuwar birni da take wakilta ya ci gaba da rayuwa a ƙwaƙwalwar Kudus. A wannan tafiya daga Inuwa zuwa hasumiyar agogo, kayan aikin sun sauya. Amma buƙatar ɗan adam ta fahimtar lokaci ba ta sauya ba. Ga manomi, lokaci yana nufin ruwan sama, ga musulmi, lokacin ibada, ga ɗan kasuwa, lokacin buɗe shago. Ga birni kuwa, shi ne tsarin da rayuwar jama'a ke tafiya da shi tare. Lokaci madubi ne da ke nuna lokacin da wata al'umma take aiki, lokacin da take hutawa, lokacin da take shuka iri a ƙasa, da kuma abin da take son miƙawa ga nan gaba. Daga kalandar Gezer zuwa masu ƙididdige lokaci na masallacin Al-Aqsa da kuma hasumiyar agogon Nablus, duk waɗannan alamomi suna taƙaita yunƙurin ɗan adam na tsara rayuwarsa. To, masu sauraro, bayan mutum ya koyi auna lokaci, ta yaya ya adana ilimi? Ta yaya rubuce-rubucen da aka yi a kan duwatsu, fatan dabbobi suka tsira tsawon ƙarnuka a cikin koguna da hamada? A shirinmu na gaba, ƙarƙashin taken Masu hikimar hamada masu shiru, za mu bi sawun ilimi da tsofaffin gidajen zuhudu na farko. Har sai mun sake haɗuwa, za mu ci gaba da gano ɓoyayyun labarin Falasɗinu. Ku kasance tare da mu a sashenmu na gaba, kafin nan, ku huta lafiya.

0: تابير لانه
1: masu sauraro barkanku da sake kasancewa a cikin shirin tafiyar ɗanɗano a cikin shirinmu na wannan mako za mu tattauna ɗaya daga cikin manyan sauye-sauye da suka taɓa faruwa a tarihin girke-girke za mu ba da labarin kayan lambu da suka zo Anatolia da kuma tsohuwar duniya wato Turai Asiya da Afrika bayan gano nahiyar Amurka a ƙarni na 15 da na 16 tumatir dankali da barkono waɗannan kayan lambu da a yau suka zama ginshiƙan girkinmu a zahiri ba su wanzu a waɗannan ƙasashe ba shekaru 500 da suka gabata a shekara ta 1492 Christopher Columbus wani ɗan Italiya mai tukin jirgin ruwa kuma mai bincike ya tashi zuwa yamma domin neman hanyoyin samun kayan yaji cikin rahusa yayin da yake neman hanyar zuwa India sai ya isa nahiyar Amurka amma babban abin mamaki da aka gano a can shine sabbin tsirrai da suka girma a waɗannan ƙasashe tumatir, dankali, barkono. Babu ɗaya daga cikin waɗannan da aka sani

0: tsohuwar duniya. Aka dora waɗannan kayan lambu a cikin jiragen ruwa, aka ƙetare tekuna da su, kuma daga wannan lokaci girkin duniya ya shiga wani sabon salo. Bari mu fara da labarin tumatir. Mutanen ƙasar Sifaniya ne suka kawo tumatir zuwa Turai daga Mexico da Peru. Sai dai haduwar Turawa ta farko da tumatir bata kasance mai daɗi ba. Saboda tsananin jan launin sa, aka kira tumatir da tufar guba. Kuma tsawon shekaru ana shuka shi ne kawai a matsayin tsiran ado. Tsar Italiya ce ƙasa ta farko da ta rungumi tumatir a ƙarshen ƙarni na 16. Masu dafa abinci a Naples suka fara amfani da tumatir wajen girke-girke. Pizza da spaghetti al pomodoro, wato taliya da ake hadawa da miyar tumatir, waɗanda a yau suka zama alamomin girkin Italiya. A zahiri, shekaru kusan 400 ne kawai da suka wuce suka fara shahara. Tumatir ya isa ƙasashen daular Usmaniya ne a ƙarni na 18, wanda ya gabatar da tumatir ga daular Usmaniya tare da kawo irin sa shine John Barker, jakadan Birtaniya a Aleppo. Da farko mutanen daular Usmaniya sun yi matakar takatsantsan da wannan sabon kayan lambu. Tumatir na farko da suka iso sun kai girman tumatir ƙanana, kuma ana iya cin su ne kawai yayin da suke kore. Idan suka koma ja, ana daukar cewa sun lalace, sai a jefar da su. Haka kuma ɗakin girkin fada bai yi gaggawar shigar da wannan sabon kayan lambu cikin tsofaffin girke-girken da aka gada tun karnuka ba. Amma jama'a sun karbi tumatir da sauri fiye da yadda fadar mulki ta yi. Tumatirin da aka fara shukawa a yankunan gabar tekun Aegean da Bahar Rum, da farko ana amfani da su ne a cikin salad, daga baya kuma aka sarrafa su ya koma tumatir mai kauri, wato saucha. Zuwa ƙarni na 19, tumatir ya riga ya zama wani muhimmin bangare na girkin Turkiyya. A yau Turki tana cikin ƙasashen da suka fi noman tumatir a duniya, yayin da saucha ta zama ɗaya daga cikin ginshikin girkin Anatolia. Za mu iya tunanin girkin Turki ba tare da tumatir ba? Menemen, salad ɗin makiyaya, shinkafar tumatir, miyar tumatir, duk waɗannan abinci shekaru 500 da suka gabata ana shirya su ne ba tare da tumatir ba. A wancan lokacin ana ƙara musu ɗanɗano mai tsami ta amfani da abubuwa kamar ruwan rumman mai kauri ko sumak. Amma da tumatir ya shiga cikin girki, ya maye gurbin waɗannan ɗanɗano, ya kuma baiwa abinci wani sabon salo gaba ɗaya. Yanzu kuma bari mu koma kan dankali. Wannan kayan lambu mai sauƙin kamanni amma mai matuƙar tasiri. Asalin dankali yana cikin tsaunukan Andes, wato yankunan da a yau suka zama Peru da Bolivia. Mutanen Inka sun shafe dubban shekaru suna noma dankali, kuma suna kiransa papa. Mutanen Sifaniya ne suka kawo dankali zuwa Turai a ƙarni na 16, amma ɗaukarsa a matsayin abinci ya ɗauki lokaci mai tsawo. Wannan kayan lambu da yake girma a ƙarƙashin ƙasa ya kasance abin mamaki ga mutane. An taɓa kallonsa a matsayin mai guba da kuma abin da ke haddasa cututtuka. Kuma tsawon shekaru ana amfani da shi ne kawai wajen ciyar da dabbobi. A ƙarni na 18, Frederick mai girma na Prussia ya ƙirƙiri wata hanya mai ban sha'awa domin shawo kan jama'a su fara cin dankali. Ya sa aka shuka dankali a lambun fadar sarki, sannan aka sanya masu gadi a kewaye da gonar. Jama'a suka fara sha'awar sanin abin da ake tsarewa. Da daddare, lokacin da masu gadin suka janye, mutanen ƙauye suka riƙa satar dankali. Haka ne dankali ya fara yaɗuwa a tsakanin jama'a. Dankali ya isa ƙasashen daular Usmaniya ne a ƙarni na 19, a shekarun 1850. Dankalin da ake kira Jerusalem Artichoke a Istanbul bai samu karɓuwa sosai a wajen jama'a ba, saboda yana girma ne a ƙarƙashin ƙasa. Mutanen ƙauye suna kallonsa a matsayin kayan lambu mai ɗauke da ƙamshin ƙasa. Sai dai juriyarsu ga yanayin sanyi da kuma damar adana shi a ƙarƙashin ƙasa na tsawon lokaci ba tare da ya lalace ba, a hankali suka sa ya zama muhimmin tushen abinci. A yau dankali ya zama abin da ba a iya raba shi da girkin Turkiyya. Ana yin ƙwallon dankali, dankalin da ake gasawa, dankali soyayye da kuma dankalin da ake niƙawa. Yanzu kuma bari mu zo ga barkono, kyautar da tafi kowane abu kaifi daga nahiyar Amurka. An shafe dubban shekaru ana noma barkono a Mexico. Amurka ta tsakiya da kudancin Amurka kafin mutanen Spaniya su kai shi Turai a ƙarni na 16. Columbus ya yi matuƙar farin ciki lokacin da ya ɗanɗana wannan ɗan itace mai zafi. Ya ga cewa kaifinsa ya yi kama da na barkonun tsohuwa, wato black pepper, wanda yake nema. Saboda ya yi imanin cewa ya isa gabas ne ba Amurka ba, sai ya sanya wa wannan sabon tsiro suna pimento. Kalmar ta samo asali daga pimenta, wadda a harshen Spaniya take nufin barkonun tsohuwa. Duk da cewa a fannin ilimin tsirrai mabambanta gaba ɗaya, wannan kuskuren su ne ya daɗe har ya zama ruwan dare, kuma barkono ya shiga harsunan Turai da wannan suna. Ɗaya daga cikin wuraren da barkono ya tsaya a cikin ƙarshen daular Spaniya shine ƙasar Hungary. Kalmar paprika ta harshen Hungary a zahiri ta samo asali ne daga kalmar papar ta harshen Serbo-Croatian, wadda take nufin barkono. Wannan tsiro, wanda ya bi hanyoyin da sojojin daular Usmaniya suka bi, ya bazu zuwa cikin Turai ta Hungary. A wannan lokacin an fara kiransa da suna barkonan Turkawa. A cikin Anatolia kuwa, tafiyar barkono mai zafi ta fi ban mamaki. Garuruwa kamar Gaziantep, Shall-Urfa da Adana sun rungumi barkono sosai, har ya zama wani muhimmin bangare na girke-girkensu, kamar dai tun shekaru dubbai da suka gabata yake cikin waɗannan ƙasashe. A girkin Turki, barkono baya kawo kaifi kawai, yana kuma ƙarawa abinci launi da ƙamshi. Barkonin da aka niƙa, garin barkono, isot, barkono mai faɗi da kuma barkono mai tsini, waɗannan ɗimbin nau'ika su ne mafi bayyanannun shaidu kan irin sauyin da barkono ya samu a Anatolia. To, ta yaya waɗannan kayan lambu suka fita daga sabuwar duniya suka sauya girkin tsohuwar duniya? Da farko dai sun sauya yadda ake fahimtar ɗanɗano. Tumatir ya ƙara tsami da zaƙi, dankali ya zama abinci mai cika ciki kuma mai muhimmanci, yayin da barkono ya kawo zafi da ƙuna. A hankali waɗannan kayan lambu suka zama wani ɓangare na asalin al'adun abinci na ƙasashe daban-daban. A yau ba za mu iya tunanin girkin Italiya ba tare da tumatir ko dankali da barkono ba. A halin yanzu tumatir yana daga cikin kayan lambun da aka fi amfani da su a duniya, yayin da barkono ke daga cikin kayan lambun da ake noma su sosai a sassa daban-daban na duniya. Tumatir, dankali da barkono suna wakiltar ɗaya daga cikin manyan sauye-sauyen da suka faru a tarihin duniya. Waɗannan kayan lambu sun ƙetare tekuna, suka haɗu da al'adu daban-daban, kuma suka sauya salon girke-girke har abada. Masu sauraro, a yau idan za ku ci tumatir, za ku iya tunawa da tarihin mutanen Inka na tsaunukan Andes. Idan kuka shirya dankali ko kuka markaɗa shi, za ku tuna da labarin yunwa da ƙarancin abinci na Turai da ta taɓa fuskanta. Kuma idan kuka ɗanɗana barkono, za ku iya jin zafin wutar ƙasar Mexico. Ina muku ban kwana, sai mun sake haɗuwa a wata sabuwar tafiyar ɗanɗano a shirinmu na mako mai zuwa.
1: Tafiyar ɗanɗano.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.